0: Search and Drama Tipe.
1: Good morning, good morning, good morning, Tate.
0: Good morning, Tate. How are you, Tate?
1: Tate, I.
0: Hey, Tate. Rebone ke teko e matla ntate ya bo ipuso ntate matla e monate ntle ka nnete.
1: Ke ya tla ntate. Ei. Go tsoga ka tha. Go tsoga tha tata.
0: Eh ya ne le tsoga ka tha ne le kobile. Ha le
1: go kobile tata, ga go kobile
0: mo ga go. Eh ntate. Monga ka ka baritsa majwang ka mo ntate ka coffee ya nan.
1: Ha ke mo di tsela so totlo mo leng hona teng. Ha ke tsebe tsa tsile la ka jeno. Fela he ga ke fola se tsa go nola ka mana ka matikeng tse skena handle ka mo tsetse se nyolo wa go fana tala ya le go ka mo go tsana le ka se ya batona ba le tsiya ba to tsama ke tsena ho tsela jo e go ga nae ke fa ke go di mate tsana se ri bona fela ke ba buile tsona
0: eh
1: ha ba to tsama mm ka hela o le jalo ka ka pa ke ba tsa bona ka ne se ri tsama le ka ke ba go tle go le go tsiya na ne tsana le ke bona
0: eh
1: ke ya ntate gasoline gasoline ya
0: ke gasozo
1: gasozo ntate di go sa ka mpe ka ka ka ka ntate di go sa ka mpe ngwa se ba he ke mathata le di eh ba se ba di sia ha ba se ba se ke mera eh ba poko to di di nyana nyana ba se ba di ka ke ha ba di ka kwa swa le ke tete ngan
0: a ke go bona jole sentse ke a ke go bona le ba le ba se ba ntse di club tsa ho matha jwale e hlene sentse ba itukisetsa boemo bona ntate hore ya ho nyokwe ho huwe o di mo le tlase ka e ho matha ntate ka po ho tsama uwe
1: e ho tsama uwe ntate ha na tlo ba ga ke tsa yo
0: eh ha o go jola haibe haibe 100 maloti ntate se toetsa le thaga tse tharo
1: tse tharo bana ba sirele le le bana
0: eh ntate we
1: ai khata pe le bana ke so tata ne ne bana
0: eh
1: tsala ke a mo tsaba ka tala fatse mana mo gona to mo mo ga ai pora ka ga khuke
0: eh ntate
1: ana pa ja ja go sotle a jena ntate go tana ri
0: eh

Batjha ba na le matla a ho etsa phetoho, ho matlafatsa boqapi le ho bopa bokamoso ba Lesotho. Lesotho ka bophara ho tloha dithabeng ho ya kena mabalane. Batjha ba Basotho ba kenya letsoho ho netefatsa hore bokamoso ba Lesotho bo tjhabile, bo hlwekile, mme ke bokamoso ba Moshwelella. Morero wa hashtag RenewableLesotho tlasa Global Gateway. Leano la mokgatlo wa dinaha tsa Yuropo tse kopaneng EU e tshehetsa tshebediso ya matla a hlwekileng malapeng, dikolong le ditsing tsa bophelo. Ena ke yona nako ya ho kenya letsoho leetong lena. Eba e mong a leetong lena ka ho kena boetapele ka mohala WhatsApp channel. Shebella ditshwantsho beke le beke o arabe potso e le nngwe ka nepo. O be monyetleng wa ho ikgapela moya wa boleng ba 100 maluti mohaleng wa hao. Ka beke tse hlano, ditshwantsho tse hlano, bahlodi ba babedi la bohlano le leng le le leng, batjha ba hotetsa matla a Lesotho tswelopeleng. Kena ka WhatsApp nomorong ya 5646 5173. Nna le wena re be baetapele mmoho. Hona le melawana le dipehelo.

incwadi sinamuva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagubu.